mut ba de won ro a de ra gorong la li ma kwe na na e ge jiri ya nye ra le e ge jiri ya nye ra le a ma je ba da ri ko nga ne don na le ga ka ju de lo ka we ra a jer ga bar ma ba ba fa na won ga ma o

menjokoko iyo iya eh iya a bakangingo ye iyo iya iya iya a bakwatinyama ora ye iya ekpango bejamona ekpango bejamona umana akanga mata wa wata ekpango ekpango ekpango e bejamona meta jumu a bakangingo ye wa